0: Warachuti uingua KMTC tanka Kenya na olongi dura na keji Kenya Medical Training College ibonga kino Obion Zero ishoyo enkisuma a certificate course na jine community health nursing itirulapa liu udwele lari longa lusunari utikita mwile ure nkera poke na ingua nkwa biolo para ku orpurkeli na imata enkisuma na kishori erishata sapo kwa leng ni shori sisi lengen olonga na tharu shina fasi warishata pia tumukia talonga na kutumina do scholarship bora kiji mata kishu kunyo longani ala sishote na bako na ingua. Okay, elimunia jura rona poko kinoota induwa atape yune apply and a scholarship na jine KMTC ndi maka ashome mkweto jie mtandao e KMTC ni as application online urepe indip nile ntoki na juu apply Beyond Zero Scholarship ni mpotisinye online ni pe yuna pala ini tumoki isaina ni ya kiora pasta yole gwana ni pe isain ni ya nkupisi ni KMTC ni kata aneki pe tumoki ata ilalotongani ula tumna fasi pe yuto menake soma na isho KMTC ibunga kinoa juu na sabrathiri o Beyond Zero urudurikili kwa yogurt zaidi tabaki mtandao e KMTC araki baiki Facebook page, araki Twitter handle, araki Instagram. Urisi ndi msarabai nkupisini bogan, araki campus bogan, nikitani KMTC, tenebajo na sabrethiru nkupisini account, nesulagi nkupisina ji and a director, le beauty show director of health. Ora tuti, ele, liki yake KMTC, ibonga kino Beyond Zero. Mbani kikira ya makitankake nye nolonge duta na kajwa patu mwiki ajwa na sabla hithira uu IMI rikilikuli njile SMS teneboli Facebook kaya kangame simu nabu manoto nduwa tinyi isu metai budget ilo shule Kenya tarate natama 4.8 trillion shillings ili juki ure mpesa yuku mwenete pakake uriki ujua lor baribarani tenebo wengari yankema kanyi ishi yakinu nitadu serikali na kaji ishi yakinu nafiki mpesa yuku mbuku tena budget wala rilonga lusuneri utikita mwele galusuneri utikita mwonabishana enkake nyama yenefem
1: jamazi ya
0: woi
1: subo oleng
0: ibo oleng yona
1: edana adi yeda mbaga namo adedo diarari nye yego lorere alama narangada barna diya barna ro gendi zayi na gendi meyo gamo ay nye yedo yi lana omongwa lamba awur mbesu dina loru maishwa na uli
0: ehe
1: ay ele na wiki nade dungu nakata buku
0: kese ba
1: ama ila nyosu bat
0: karabi yototo kolo maata kolika rama tarake
1: ehe
0: kitu dumunore suba risho ala itori yani
1: ehe bae
0: keje nino
1: ele sidei nina nai menongo lomi niki jika ngongo adungu nato kitina ajio maragwe
0: ehe
1: alaka kala niranga yelo manango le baba bela ngona ndi mbosho ana miya baba ji yoda nda sigara bi
0: ka godi eti mbosho lo nyoranga yi
1: ana go di yele mesiti ya mai ni ni baba ngona jor mesiti ta ya go mor la la ya ga no mbosho ya ba
0: mesiti to lo dai dai di
1: e ba o le na yo na ranga yi na duwi da ge yamba ga Tanzania di ni lo re baba do ko na wori no ndu ti nyabasha
0: egedi
1: yombo ashe na go lebe na na ba du go kana na de go shula da ge yang ka bi ari di na ga men ka ge mi ga yo to ro ba ro ba ye gida ma le ngu du ge le su bu go la ni min ngi yo da lo mo da da la le go mo be na sa na ndo gi ni ga ma na ge bi sir ga yang da lu olora mai la ba na go go mi ra ya ma ne ri go ya da de ne mi ya da ngari ne mi ya de ndu gu du ku ule agesiye aba de ne mi ya da de ne le
0: ne ya
1: ta na sa de ban da do na
0: e la za
1: e la za ba de bi si di ya na ba do yi an ga so ma mai sha ta bo de ngai na de je ngora yi ne ngai we yi
0: en ga so ma
1: ya mashwata nge soma na hilo jao yolo na adha adededo na adhiya bala rais kwa emu wale na nyondo kena hileru wa asna ulodonga na yabori hileru wa ile kunye kade vile kunye na adhiya bende nide dame dile kunye itara na higi ni nada bandu moriti na adhe yeniki ni ningiro nere daba diabori hileru wa dumoto ngana nemeze dudumwa jenya aga harbi Tangu na na dogidi wini na na dogidi na gubwa na budget. Na na dogidi wini na dogidi angora yamu lenjera na kadengi fiyang ta lenjera na ariva yoga yosul.
0: Sure lengo legiri. Ashole nke maiani. Bei yajo na sababu zile ngole ni nya hata nyono rubia ni sugu leti ya yani garama ya maisha tenetu na hapo kia kasi nyadu garama ya maisha teneku uchumbi ulo shule Kenya stable tenetu welata tenera leki mkwito yero pare corruption iti yanto mwono nabona teju neju ore diyo ulo shu mkwapiru kiloroka Africa na mbae senaka ore nyamali neju they are poorly managed. Na nijeti kwa ulosho le Kenya. Maesena ni ulosho le Kenya hata kidogo. Neme mpesa hii miki ya atangwale niki finance budget sang. Niki asie maendeleo. Tiatu ulosho le Kenya. Aa. Ure shida na management. Enka Kenya maa YNFM.
1: Hello. Kenya maa siyamu.
0: Wee.
1: Subo ule.
0: Ibu ule nge nga Kenya.
1: Kwa nga wabitu muhalengwa ile mekuzi.
0: Ina adangari boldo nyo le shila zo. Nado lo waru dere la rangwa rangongo.
1: Erogul ele ele ra solo engineer William nyake a jolde besilolo lungu.
0: Engineer William nyake
1: a jolde besilolo lungu.
0: Karibu ole engineer.
1: Na ara ra solo de gadan wolungu lu gala gadi.
2: Ahe yo ra gadan wega ja.
1: Wolungu lu gala gadi.
0: Ehe.
1: Kutuba male se un hangar a nari ne de ngo ngo dire bay
0: ko
1: na wala ele na na suba ra mayan
2: ashe
1: ngi ngi ya bodo wala ipi
2: e gra lo su me gura lagwa
1: eh
0: ke sho ma ba ga ngi be na yang yang
1: eh
0: e kai ga jo ga ta ke lo tuwa ke
1: aga bay ri de ma na ra na lagwa ma ga buru ku se ne da ngasi ya sido ruguru na ga la yang ngene
0: kombe ta ni no no basi
1: Aira ni ngoroi.
0: Eh.
1: Niga maye na ara ngire suna ro la ara na ndiru na ne we.
0: Oh ya de tuan ngire suna re ni.
1: Ara ndiru na anga na jilo le ko ni ya ra ke ne.
0: Eh.
1: Niga maye na yo su da yo ko mi ger na mali.
0: Ashe.
1: Aba la ra mar de ngi gwana.
0: Mm.
1: Amaru ni oba yi gu.
0: E bai.
1: Na re ngi le fa ne se da na baje de ne ntiru do no ra maisha.
0: Garama maisha.
1: Lora ga sulay ne jeju
0: eh
1: eh leba me hamu je mara rugul
0: ho
1: o en gibu na na ne na na ni ga le semen te sa wonto saya basari ne ga la yala de ko ni pesa na ba ngal ku ni do moni ni de na na semen ge gi me
0: ti ko ino
1: ha be dana ba de ga na ta bu ya bu
0: de nyebi
1: ne ne ma gi ara ro yo mo ni ara ra isere dan ko bandin na je ne ko saba Tak nak guna sabar siang ni, ibu ngaji apa kau biar aku sabar.
0: Ho.
1: Karena aku juga kau biar aku sabar si, ni aku nak guna sabar si, nyokir ini buru buru aja. Saya share Allah aja. Aku jual ibu kau rezeki beri. Aku nanti kalau nak naik ibu kau naik ni wujud.
0: Aiyah dah.
1: Kami jual nampai ni apa yang kau ingat. Nah, ibu kau ni kau aku nanti jual. Orang lisa gimana lagi sih na, nanti kau ikhlas ni apa yang ni guri na mi to xana ba da ngara mi guri ni ara da dole guru ba ni guri mi amot ra
0: ayya ray
1: na bi ga ra ndo ni me yulu fi
0: ero pare
1: ero ba e duri ni ero pare ni me yulu ya o ele wal go ro fi la ma sa ara go li ga yona ling
0: we a sholing
1: ni se sa ni mo se ga ya mo di dia le ma re tum ba ni ko na ni ro ni re do na ka do ni da le tu bo yang ko ngene de baro len da bo na bi do ni ndu ni jey lara amuni yele bunge rabo kinai.
0: Pedro garama maisha.
1: Pedro garama maisha. Wale lengo wale mera kasi na yangu tini kote hiki ni nini la ingegali?
0: Ashwaling engineer.
1: Na mara mani yanda yangu yole. Yale lengo wale dunelo.
0: Kero rokipi. Kinto mon team can make sure yongo ndorbolo mon sambeli kamili pe kishugunye debengi gwana dharishala ni miado.
3: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na Startime Solar, unafurahia umeme wa uhakika.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. Startime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. Startime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. Startime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
5: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tuanke wanchani edrapo okyo siligi oakunyele sulak
6: off the bench and bang, just another monster moment in a monster game.
5: Ebulosotua ilapake kulur koryo ne pale pale kiyo
7: remage sato na mia mashabiki na si wachezaji
5: kikurenge wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe en kiguran nati atwalta ujalang
8: maya
5: en kiguran ne maya ne fema ibudara franga solitei kotata ukulumi jimamosi itarusai setenda ma omedosho sato monobo entiba
8: maya yan fm.
0: Ega seba katukul di manodoro biya nisi donel tanka kenya nolong edura rashomo ngwete na ju nsta 666 hash ditu mwenye regelo sanduku boti yato sandungu nile leke nchoke warabe gelo nile pik pindera wak elele kitumuro biya nisi donoleng na kashu kinyi sandungu nile shuro biya nisi idan kaisho mkeu nita nakata tena igre gulan kado la luanda kwa granyo kaya gulan natumbo na pesa hii nita tumuro biya nime batoki
9: Ndoropo Lomon Jemayen FM.

0: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
1: Maju suru. Asia grad Ronaldo ngana losi ya ini nagi yo doin tsai nen ma pasos. Kage mayo lo na maju ga ina do iga nya kiasa nga ya do ge mona mera e ko na dragi nya manara na yo kuria ngwa na ge nya mo eta rudi ba. Pala ini ngoni lai la maye ne fe mo re rabi lo na ala ge yo do gri na o sogoni. E ba ge na ngi su na mera en kaso ko na gra lo ngoga ite mera na gra kalifuni mando muni na bisa na mando muni set. Para mia. Member in Gisha Sakina Giano Samanini. Onaki Shaga Ye Koronto in Aramurua. Member Langoga and Aralongo, the member in Shilingi Elfu, the Ambilia Missinibaga, Miamoja, Babini. Egonari Major Munina Miran, Miamoja, Paganomia Maja Shirini. Or an Amid in Uala Valis, Nagajo Gunarbaragua, the Gaduna Senanona Bay, Yangaraganaga Budo Guli, Abajala Valisera Guanyamishu. Wala ni ngoni lai ore nan ki neji ati ye na ranya ra bi yo ki neji la ka tokol ane mera ki neji ya ye ke mana ti sana ge mai se de bagan ge ma ro mo mir ki neji ko lo sa bu ni baga ro manari ore nan ko nana jon tari ndo ba sa ge ye na do la je mera ro no be ya mo mera ndo ba sa ge ye ko ge ma ro mo no mi a ro manari ne mera ge ra ko na sa bu ni ge ma ri da a ro mo no bi sana ne mera ri ga ra ge ma ri ga baga do idi kita mumiet irgarra ko losa bugi lo laso wala ni ni ngoli lai ko re na laso nem raga yis de la shaga ye do ko laso so ja ke ma di kita moile to moni uni baga to moni uni o miet baga do inge marta mi ko nari ne ja wala ni ngoni lai la mayane te wala si bai ka ko ko le murwa ido ni ngoro ai bagi ya ne mo randa murwa si langa si bai pi ini ngoro lo monte ne bon kito ne bolo yangala ni endo ni si bai ole dinin waraga yedo yedo na ye ngerne ne ken ka pokol dan kop ka jo gara no tikiti mo yana ji tdr amu jo geri wana gara ban ngoro din ne sulda bulo go na ye ko rede ere ngoro din ne sabe ni ngoro din ne ka pokol wala ni ni ngoni mai le mai ne fen e ji ko nare lo mon le murwa ore ga dinin ngor renjan e jo na ko lo ata biya hewa ge ye na ge tiya tan na lo go asha sa pokolin ka ge ni ra na ge e ge siliga ga ya jo ka sha ga go ne me do no hir sta po torono nane mo no solo ralanga ya ta sita ya koida amira gwa dinya ngapa iburu ka tokul ore mo ko tani e do raja gara bara gwa ga sumbo so da rara na risala ka ge nyala mo ko tani ko mo ge tan ore rar nya nya mo gri nya ngno lelo raba be su ko na yedo na ji bisali ra ko dinya mo nya ga su na ji ki ra ko bi ajo na as na no abi ge ndai ga mo ilya ba na na gir nya nya mo gri nya ngoi wala ni ngoni lai su ko lo ni ra do la jo
2: Bucket mzima. Asholen. Mara comment. Maxi nara ntomuniset obo.
3: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novel. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Ere maya, mikankaulini. Eradoye nkulumsiri.

0: Masholeng James Lempotolo Singolojo ankayeke na yule anayemtabaki kuna saa yenka Kenya tiatu yenka Kenya mayen pokio longe Jumatatu merabaki Juma sarmanare mirosho song wana enter Kenya bilarenti ya masio dhiru mwara lengkabele ya kuti Emmanuel Oleki seme na shirangara kitigilu ngiti shine mayen FM ite jumeri ya maritiatu wa adyo na sabla dhiru enka Kenya mayen tenolong na shirangara kitigilu ngiti shine nijo ure kuna saa yu na yarisha dhani kijo enora tuiti lemurua kaka ati tiora tuiti lemurua kia da no share ke pokin kumuk na mite great en ko longe duota ti ter world cup all right ne great host ngwa bina rauni olosholo la americani united states of america en go na jene mexico tende bo en ko na ji ene canada ke great co host ko na kwa pe pokira uni en na ki gura na ji ene world cup wore tunija metai aikata world cup na ta saki araga na rase te sew sew na tinti mi kumok nkala abi kumok ngwapi kumoka nena era ngwapi artam oisit 48 nations ora ngwapi artam oisit ore ngwapi ro lorok ana imu lo sholi africa nera ngwapi tomon 10 ne yor da na sa bo lengu lengu lengu leng ore kona mechi bo kine bo ye guran na ke ku total of 104 matches ajuna teatro ngolo ngitomoni uni onaudo 39 days bana grajo itu dia ikata dito kini akata dudu world cup ajuna sabai theru sapok nelala na ijena lejuna tate grande lea namba na kepo idu adol world cup na ikununo ajuka aji ikununo na grapo ya ntimi na ara artam oisit ipo participate ta world cup kidole sieno kwa pina hati ajuna sabai theru kare group A, group B, group C, group mpaka group L. Mpaka group L. Neti na mkwapi orkeloro kakia dui karibu tara pokin. Ameti mkwapi anano Senegal. Ajo na sabi thiru nati group I. Kiara mkwapi na ijono Ecuador. Eti group E. Kiara mkwapi na ijono Tunisia. Eti group F. Kiara mkwapi na ijono Egypt. Eti group G. Kiata ajuna sabai thiru engob naijo ene Cape Verde eti group H kiata lushule South Africa kiata lushule Morocco eti ngwa piku mwoko lenga kia ajuna sabai thiru tata elu olu shule Africa ore engob naijo South Africa na keti group A in fact kigura ntara ninje ninja na apu abole nkiguran olu shule Mexico na ninja runganak oji host amga gire ko host nguwa binara uni ena world cup ena reshata I'm telling you very interesting kini ngira jore jito kule kato nganak oo ke kulta adi anasia ya jona sabai dhira uwa mwore na alewa uroshia kepe uwefi nye English Premier League he neshu kujer mwuruwa kankangiti nina world cup nanya kaita we eta kweli jonto mundok waratieti lemrua
1: baje wa banki jadi ana waga mailo ai ana ko bang media na mali be seri ana na lo rodo ko ya ene kala na na re ngwa na ko na ka sabu de ndi jage ka ge ro lo so ko ko ndi ye ka jo ni ndi amma ti anga sabu da ndi jage ore na ala nga langa ga na ge yo ba na ba no so ngwa tena sara ri ga da ngolo mai so ngwa ni ko ndi ra u ko ni ga ko no lo kita ya ge na ko ndi ya na mali na ri ga ba ge da na ge ti ole ro ge ndi amma si ngo e ge ti ti ole ro bi ko ke ro ro bi ke le ro nga na ga la ge ni shu nye ga ga she ro ko da nga ya ni ti ro na di ni ge lo si bra di e wo ya si bra ni ni do ri ge ni shu ro nga na ene ke ya ngwa na ko ga si da na ga masa na ro ri ye masa ake negra yung hiyen gi na ko bang te ne mendo na jole na ra ingi sa mi garo sa na ko ake negra do ji ke dal ra ji ke mi mi sole ra ro en to ra dis ni na mo ya na ro so na ke ke gol ra ro ji ma ki sa mo ke ya na ma lingi sho to leng ka na ji engi reng lo so ro ne ra ri engi dang na na ga sabo na ra ra de engi reng na ra mi di na ki dang ari ndo ki na sto gol ka si da ya de ni na ko na ra ligi ro ni to gol le ndo so ne ke ni le se ri ni ko bo nda do ko ya ene gra na de yera na re dia masia ngai mosha na ko ma ente ya ngi ngeli de ko ba mro no ma ente leo ni ni ro nte lawa ra ra ke de lawa ki ara e manya no ro sia sani kana sa ye sia ra ngi ra nte lawa e manya ki no re ra da mo ki ya ke ni ngi mosha ko na simi elo ga kwa ngana ntwe te briko ga ga nga ni ro nga ni na ro nga ri ya ga ra tu le go a ga ni ri ro nga ni ga le la e de la ra ma en de le yo ara ara de nge nga sia ore ga ngura ga la unya jo ga nga ntwe ro nga ni kure ino ore na ra bare bara la na go ba nga ro mara ra bare bara ni ara ra ga na ni bare bara ni a le na ra bare bara se de ra na go ore na ra de yera na ri ya na go ge jo ka ringe su la ri ni de la bare bara na ro ba nga lo ma il disa ge jo ra de nga ringe su la ri na e na ga la ri wo la bare bara ni na ra me ndoki ne me yulo ore la bare bare la ngar la na bare bare sinaro fono ro ne en ra mure de nyar ga fane la mo le le gwe gwe la nga nyenye ngara na manda ngar la ngara na manda ma hiru ye mele bare bare do ye men kona jintu le la ne yero na na gwe bi bo ken ole ga sida ye ne nyana ko bang na ma ende le ando fono ro gol ne nyanda fono ro gol da na ko igi ina ni gi jogla ro ge nyire nya ga ngara ye ngo ba mro no de nge ma nyana bangi le le ni gra ye ma nyana ye je ni gi ye gura ni jo na ni sida ya na ye na la sa na ka ga yi me wala ye mu ne gra ni ri gwa na lo hi la ji ro hi ndo gi na bi na ra mi ro ya sa ye ma na nge si ai sida yana go ba media nya mali eni ka du sere mo sibira le yana sira le ngo bang le yana sura le mailo na ra sono doi keri ti jare di kiye ke go ya na bagal ngana ka ye ni mo sese ye sunda no inna sa bu go ro ngana gi ya ga su mo gi ni ay ga dola na ga nyele lo gi ga jeti le sibira le sida ya ga ni nana go ba le media ga ni nyele gi ro ni mo ba le ki o le sire ni go ba nda do ya le go ti ma sira ngai ra na mo ri mailo eni ga ye ngo le la ke yi sia ye sia yo ndo go tingi u re ga bi ha ni ka sai na ga ni do yo na na amara so hinga thaye ja bure bi hara kai gel ka do yoni ka kai ngosa yang kai langa bagi so wonta ndo kya ba keriya ge yin ka thaye bori ka ge ene gela ngos na yin kisna ge labra ro yage ni ken ge hira la la na so ngi fa gara do ro ndo amara so de hinda dai ai le kai gel ado ni jo na ja bagi na ge ni de na nyiri mai so so ni ka ba ha amma ge do yora ge do gri ni la ko ni ki bana ge ja ba ro ko la amma ge e re ngi ja ge do gri ni ge ngos na ro ka wule le ri mara na ge ro ko ndo gri ka du mar ba gara kai sa da ya na ko ni ja ge ni le ro ni mo lele seriyene namaende lege dolda garo sono radibi igi nayi ngi joge ngora ngero sukuli ni wala nasukula nya mai dara na rangera mere nda ndo mai na ngara kunini gole ngeri na nasari geri ngara kunini ner na ala kwa na yo ndo ndo wariye na gara na rangera nda nyamo le sumai na ro hira na ngere sukula nda ro na sukula sagale saburo le igi nayi ngi joge ngora ngera lele o sukuli ni lele ya gi nyanda ya maro honi ki dolda na bejuri na ge ni sukuli ni ko na sokondari na ragi ni lo lele na ndo to hamena ro to hono ra na ro kul ebe gi ro sukuli mi gadal da laring gara ona mala gwa sonari de barare barang kan ye na ro sun kana be jor gara sukuli ni ne ndo ro sonno ta do ina le le amu amara ga nyam ni ndo wa nyam ali be ni na ba bu ja ndo ya wa re jare dala ja nyam ali ro kul ni ro na ra ti ro de ra ja nga si gi ni sukuli ko na so kon dari da dal ta sin ta ba na na ro sun nyam ko ya ra ndo wor ga ya de gi ni na ro sun ni ne ndo jor ga na sukuli ni sida ya na ko ba na ra ma di ro ni mo ni po ti na de ba bang de ya na ko ta mai
0: babangi di temailwa asho len tangara galora choti le murora choti sida yelen le jo sida murwa katokol meni ngolo monso ja shore da maxina randomoni na bishana o miet 75%

0: ne mere si nas et yi ko le kay li ni lo si lo jilo ngati yende do ko le mama na bona jaba long to so lo si ba yene ko yo kret e ganya
1: a je na sta a mo
0: ay bo yo nga nga ji te yana ka ki shay na mi di nyala su di yani ko do ba yen len da nga yegu de ben mama e ba ngi la ni nyo bo na la yi tugu de ba e ba nge er du men chembe vela ro nda nyana ki nyo
1: mwarara
0: ne ko nyele ka ka do muru len da ore be yego ngor takwanya yina ngora ngi washay ne lay bogi aduaji ore de bashay ni gila nyar manenge njara ne jo oira nyamalu to si ay ne nyo e ko lekai ne mere si ay nas ne je jo losrera amani nchere e je ko lekai linyi oro ndia do ndurisho amoro ndo ndo kala ndang ndurisho na ne jo ne ra nyamalu ne nyo to si ay na ko lekai
1: yes
0: ne mera nyo e si nas ne mo sai jo so ila do ngala do ma je ke kanyo dia sera niru no selomon da xor ba xol tambati dina me jongu sidwa to o dene na eh nyogra na doy era na ke ko ko laba ek
1: yes
0: lo raga la da nyamol de nyo
1: te se yor gulika
0: na me ara nyo
1: e se nas
0: so moras se ayno
1: kabisa
0: na nedo yas mi nyanda ti lo mi nya
1: yes
0: e mi jenya
1: e kabisa
0: e mi cho
1: kabisa
2: maya yan fm Mayan FM Nabo point in Abishana and in the youth narrow county Mayan FM Mayan FM if Nabo point in the youth

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Kegol kidogo tangaragi ndoringari miyelo jaka mara miyelo jaka ka nabora du majenere ne magena ndwe mena yolo yena gis ni ne mena ne ni ayo na kaya isile ganyo re shiro masagi shori lungani me mara nyena ngirwa ku
2: ni ngwan ndo na do yi ngiru na tiwa ngota
1: ve me bayina gira nasini prepare na bayo
2: ve me lotwang
1: ve me kan sendu sharo ni do yi gri prepare
2: bu ngauli ni aron ti ayi
1: amaro ni gri prepare bu ngauli ni
2: enge ametown
1: miyeuna
2: Enge ametown
1: ai mi kumondo lore na
2: pa kisidai
1: na ye na dey prepare na bayo
2: mi di nyana gira na doli ajo kibadala na rungani ne me simu lele ne doli mi tenigili wan bayi ne jonyo ai ka gira ite ne segira isudo kabisa isudo
1: miyo
2: Kisudo kabisa na angela ne yaru
1: apo
2: amadoshe ngere ni ne ya emili buda ajo kai na buran enda na na gara anya na nisudo
1: amar odure ne mara tayari me ngasa igunji penye itulia na yulu ya kamele rwana rugu akajetu
2: bamba ba ngasa nyangishu yeke nga
1: minya di ngishu yeke
2: ngishu de rege na nyen na sarangi yeke nga
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna
4: Engudi oramati ewangan olosho mayen fm

0: Kwaso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ai ne yare na disio. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka Kenya o mesa shoso wan enka Kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: kabiso yale jala ni mundada maja na doi K24 wale K24 na yungwa tenishi pakono gubinde nyana po kini emuna pang wala ningoni tinyana dekoda na jene pang mingori nga emuruwa juka kati fi nga ningwa K24 telo simara yar na digital tv scan scan ake ne ya nyumi se fa e rara inchen lipo ken wala ke bindip tara lu pang te jenga katwa ngoro si K24
4: Mayen FM enka jinero wadwa enka ji nikiworo elio
5: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
4: olono ngota
5: ona baridi
4: medungi
5: meto
4: orupo simuru
5: eora kule
4: rotian
5: kisiriri
4: esikirara
5: nikiti isi naira sirasa
4: maji moto
5: tenebo okatakala
4: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM
6: Rabbi, let me see you in the river. And don't die, my boy, in Jerusalem. Hallelujah.

0: Kitubuleng walainung walai lema unifem. Kajironga rene chef Shalin. Niko raya rende lunch walu wanyama. Ore nurugindura yirisho. Niki ngase suju kikompinya. Niki safisha jikoni yang mera safi. Niki dumu gradient sang. Niki suju. Kera nyanya lang tinewoji. Kera kitungwa. Kera kikombinero mshele. Nusuin kilungo. Kera garlic tinewoji. Kera ginger. Niki rasi pilau masala. Kage tini roloani ndumia. Ore nurugi kinduru angsai ayirisho ngi dumdum lonyo nyalang mera tayari dumdum kitungwa ngi boni kendo kenkimang ngi jenkimami merupo ngi dumo moti safi ngi bi inkinga ka ngore ruru ke beti kinga sai suj ngi bi ngi bi ingri shumbi ngi bi kengare ngi de kenkimami ruru ato de gani tomo ngi ntayo ngi ngoro mutang safi ngi bi kelata ngi jomela kenkima ngi bi kitungu ngi jomere rompa kando golden brown ngi bi garlic o ginger meri yara rapoki de gayo boni kingaroga ngi bi kirinyanya ngi jomere yara rampa kando kabisa ngi doge na doki ngoni doki ni ngi tiyara ngi koroga ngi bik shumbi ngi bik si pilau masala tiniyo ngi bik reko cube ngi hising ngi tiyara kidogo melting around na spices ngi sujo mshele lang mera safi ngi bik kando tuda do stimu ngi tiyara ngi bik angari ngi rilo mshele ngi jombi rurwa ore bi rakrok ngi bodo mshele ngi koroga meri dinga rurwa ngi bik shumbi ngi bik sing meo tolde gani tomo noime tashe utikita mbaka nengu kabisa ngi safu mshele lang kachumbari na zingde pokin karibu ni lunch
1: aende yerare semayan fm.
2: Kabisa kabisa na jini mba na isilegajusha mwanaro ashipakino
0: na lunch
2: ulenye na lunch
0: yes
2: taranisho maruni tena dama mm-hmm. ya mutata
0: mm-hmm.
2: Iti hidi yankiti swati yankiti kanyama
0: yes
2: nana masa yankiri wale
0: ee
2: habi ngewe neti yankiri mo basi ne wongo nye
0: kabisa niki gwaruni oji
2: niki gwaruni oji yon nalaji mwendo ye igira ashwagunu tuwe lunch nore kuna sayi kaire muna kajani nala di inkikula nikijo in the box yes wana ye gudan nega da endelea lodo kwa ya temiyo la jaka yungu wapi mguran nele kwa leng kilikisha yungu wapi mguran ranya nage star
0: 666
2: hash yani ranya star db 6 kati naja
0: uni
2: db hash
0: yes
2: alafu netele box yu araja ille
0: ille
2: aja
0: ille
2: yes yare box 1 2 3 mpaka namba aja
0: 6
2: namba 6 nime toro box ne weji le metro kia atuwe kake njubi wakiri kwa alta ili no nikijoki
0: teke
2: lubo ya ili yu
0: yes
2: todua aja kanyo nega aja
0: nati
2: atu kake nabona sim imero le metri nyo
0: Melimeti itu ya.
2: Mhm. Atua olai ningoni. Ajaga star
0: 666
2: hash.
3: Maya FM. Itnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Kabisa, kabisa. Kadro Classic.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yes. Nanja rai birunda rado yi, endo na jia rai kolabo.
1: Mm-hmm.
0: Kadro Classic.
1: Mm-hmm.
0: Staka B.
1: Mm-hmm.
0: Tenebo do yi, Kadro Classic.
1: Mm-hmm.
0: Staka B.
1: Mm-hmm.
0: Kangai de lekai. Le troupe.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dinas le troupe. Mm-hmm. Rai birunda kolabo, my friend.
1: Wisha.
0: Nini ngendo yi nabukutini.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Mursa
0: Ultimati?
1: Normaida.
0: Ye bai. Kore yola ni ngone kore yi. Kwa mo ultimati lino?
1: Mhm.
0: Normaida lino gara ultimati.
1: Aha.
0: Mhm. Tena?
1: Mhm.
0: Ya so ndo mo ni aso. Mera do yori ya nyasa ngine.
1: Mhm. Dage inu ina dage.
0: Kemu na uya bai kamara na mpili.
1: Yes.
0: Ila gwa daga ya be. Kanyu na mun. Ah ama. So shangai na ni kijolo. Ama ndala jo me gore ke bai rara do yi ultimati lino. Ashu ile maida me ta ultimati. Kanyu yes. Pimek suado?
1: Kiyaka ultimati.
0: Kiyaka?
1: Yes.
0: Ngurwe ngiripo net?
1: Uh-huh.
0: Mm. Ama anasa yena kiyara?
1: Uh-huh.
0: Nimiru mo ultimati.
1: Uh-huh.
0: Kanyo na yanga nindi marubuda ganyo?
1: Marubuda gena...
0: Ndo sayen?
1: Yes.
0: Yes. Peya usinye ngiritwa kiyiru ki nangai. Uh-huh. Nyako nangai. Nyako nangai ni nyanyo. Ama anawari lili asala nangai wenguruma. Uh-huh. Nyako wengila.
1: Uh-huh.
0: Nyako ultimati alauni. Kanyo nindi marasa? Peye? Itu minyo?
1: Pitu mo ultimati.
0: Baidewa amistaya ultimati.
1: Yes.
0: Sida ya hini ngiriwa nashuma maali.
1: Kweli.
0: Nuna yuma ndomo nako?
1: Mm-hmm.
0: Ngiriwa ineleja.
1: Yes.
0: Sida ya hini ngiriwa ineleja.
1: Kweli.
0: Na yega na yulu.
1: Hmm. Mm.
0: Ni yega na yulu. Vayan? Yes.
2: Suba, nimendana?
0: Suba, ryo leng.
2: Mami rama mamele.
0: Karibu sana mami.
2: Mami ninyo rabisa ya maida.
0: Ehe.
2: Kere rabisa ya maida lai?
0: Ehe.
2: Lama ngani sabis na nong lele.
0: Yes.
2: Yes.

0: Tamna aja ngolong ya Alhamisi ya ngolong nage TBT jato nage elelere mayan FM ni gira naga igilikono kama kanya walara endu nyedera shena ju eji meo merumoto nagul kake barata kanyo ewalata inadu nyedera shena shuna nage simu murumosori na apshana urumosori ware unina udo na bo na apshana shuna nage urumosori na apshana uniare na udo are uni are na bo kanyo nage ewalata inadu nyedera shena ju imerumoto nagul kake barata mayene halo mayene fm ndago
1: subo leng oh ngra ngama ndio we dikire ngala
0: ehe
1: na sidai na nalole
0: mhm
1: e naro nimo na rendu ngira rahe
0: mhm
1: ane ngira gidu anta nalo
0: ehe
1: adena yo na dabar ma sa ni meru muru na gol barata
0: mhm
1: na ma sa bogin
0: mhm
1: ena ni le ngoru na do do gi
0: mhm
1: kage ibu na do na ra na ra imoro
0: mhm
1: ta bare na ra ma ra mu en ga hi ne yito ru bogi
0: mhm
1: amu ne bo la ri ngire ngoru
0: mhm
1: ai ore biru ni lu na ga e bare na do do gi amu na ga ra wo e ende le ne di dai
0: mhm
1: e
0: a sho leng
1: ai
0: mhm duar na ke na gra ila ningo kaisho yok tofauti na gira nage igira daga ngamungile simwi gira nasia ning nage induata kolega ningo ke akanyone walara ina dungere rashana jo jime tumoto nagul kage barara kanyo ewalara ina dungere rashana mayan halo
2: halo andayo mambo
0: poa sana
2: uli sambal mwara na ngoor burkola ngaroni
0: mhm
2: lajiro na ayore ndwe na ner na dungera rake na jirura na arbayan ur mera madare nemme yele ni bagara mar me avajiro na ayore ndwe ndwe ne ne movimiento do amore le lagin kwadi ayo ni yello ba na ara madi
0: ase
2: wa wona ye ngi sungu le bale ngi o bale ye
0: aya mayen fm mhm erjenga nage na semu mabiongo ne gira nanga bodugo ya ndio la jo ki gira dage anga munage induar na bashibasha mayen hello mayen fm hello mayen Mayen FM, hello?
3: Hello?
0: Mayen FM, mina?
3: Nanu na lama ina?
0: Karibu oleng?
3: Kenjange ba?
0: Kisidai kabisa kenjanga yana she?
3: Ache?
0: Mm-hmm.
3: Yata nanu gana sidai tuko na sidai ya kwa, na sidai ya mulu ya lulunga ta.
0: Ho?
3: Anji ya langa jama cheta nasa.
0: Ehe?
3: Aje la tia ele bude jengwe jengwa jeju za te daga ga o sho jaga dunga loti bo ge mero rozi
0: ehe
3: eh
0: a sho leng emeregesh
3: ya
0: emeregesh
3: emeregesh aje wa jari cha ba bungu sinda i
0: ya
3: dunga ni mati boyi
0: ya
3: ore da dunga ni loje si boyi o le go ba
0: edi
3: Ya
0: jadi lagi, orang nak jadi
3: orang
0: lagi. Ajo leng mamai. Ajo yes. Ajo leng kejinalan mai. Negeranya ajo salam munajat. Negeran aku ajo gemilah mari. Amam pun ikut sawa-sawa. Kita syukurnya dari syara. Nemi.
4: Entai serele leru po kiolong ewigi sana udo endama mai magemba na red elelero oloshelema.
5: Maya yan FM.
4: Egira Kenya Medical Training College ibungagino o Beyond Zero aishoyo erishere nkisoma a certificate te course e community health nursing iterotolabali o udo elari longa lusunero utikita moile wari nankera na imu angwabi orbaragu orburgeli na imate nkisoma na agishori erishata sabuga kishori sise lengeno olunga natarwesha erishata shumata tina scholarship borake keshukunye isi ayolo shole nyete nekwe debe nkisoma wari naate lelo o yewu narerote nkisoma itayolo ipeba ya mta mtandao e KMTC na iput application te online wore be agunde ba iputa te mtandao shom meru barani giro apply beyond zero scholarship mpota mbabo kini kie unye kitenim shom matape juna pala ino ne mpota neto kwenye ne akio legwana nile murueno tenebo oladiko nile kanisa maisa ina sene njem wore ipe edepane napo kena ntutu mungina pala ya application kulie pala ane na utuno te mtandao e KMTC nero wakilo bisa ikitokile KMTC aragidu mua ya mbaka headquarters e KMTC abaginda diginto mono kuni ela hapa lele elari longa lusinero tikita mwile wore tokili kwa yugu zaidi taba iki mtandao e KMTC araki ibaiki Facebook page Twitter handle araki Instagram e KMTC indi msia taba iki campus e KMTC araki ingili kwa nishore olobisa ile biotisho a county director for health te county no

0: Αν καμπίσα όλοι.
1: Ewangan Olo Show. Me Olo Shiro. Tia Tuan Kaulili. Ereshara Niki Otaro Kiro Olo Shobo.
0: Agabisa, ole nini ngoni atiatu wananka ulele emayen atakuna san enteiba kigira airi ya maritenebo tenari sharani kijo enemeye ulusho anake oiroro atakuna san enteiba wale roito mbana ipirta nake a budget eno long edura rana isoma nake or ministai ale treasury John Mbadi nero limo endo giri nkumuk kake wale tialo mba nake na ipirta enke suma anesho murui aisho ina ministry enke suma na imbilioni na abishanondo mwanisiru onwa nompo intimate anake peye etu mwakidoi na ashoma isaidia ina ministry idolta wore anake 4.1 billion na inencherara arashu inencherare wore nake yani encherare o sukulini 2.1 naribaka enchetaro sukulini enkarriyano etivets ore 56 billion naribaka tenkaragi elara olo ni helb yola joroshi enalo ni helb nena isaidia inkera kuna naingua marita le meide mate peye erumokine inkera yata keide manoto inareto tone lakini fees enarishara eronte itu itum ento iwe ana yani mbae anake anaipista roi erisi rogi 4.9 billion na Rebecca peye epuye gerie irmalimuni o bayanka losoni tikitam la keriro yake atanari shara ageri attachment rashu kagira gedua sesi kake eroni tuwe ya serikali nego mbae sida yuling isulagi romba na ipirta enkisoma amuyolo rogi ajo ore nye kwanze siya yoro malimuni keria bori yani meitua sharmali munina kegira yake ilalamika te inkera kumoke ndo iwo kumoke jito keri inkera na me darasa nina amera piri malimuni kela gedwe inkera i darasa asubuhi mbaka jioni nikaja akake meera ormalimui oisomesha na duwe kerai mbaya nana isho peye ebuku nkera kumoku tosuko linaku nebiki ukunapi sai na akidi maisaidia peye erumogini ilepunyesia na ormalimuni atosuko lini naku kagira raka aliki mba arashu anayikunake nake peye anayikunele ministeri peye lo nake awarri warri na duwe budget aisho kila ministry aponike anake nkaiweji labda naipunguza naisho neme roshi yake budget ayikunija kako laini ningoni kama reje ka adoi induwa taino anaati yalo budget edurara naisumwa anake or minister ile treasury budget tena olari longa lusiniyari otikitamu oile nga lusiniyari otikitamu unapishana Mayan hello
2: Mayan hello
0: yeu ipabi
2: Kisipara na nungo kutungare.
0: Ehe.
2: Kabakete kata.
0: Ho.
2: Ena na lagi na itiang lagi mutagi wana malimuni.
0: Uhum.
2: Ena na lagi wasee wa nyumba kumi.
0: Uhum.
2: Amu sana vya kutese ni kwa kata na kumaito
0: uji. Uhum. Okay. Ashule niyangu na yeni kindishipa. Ashuling. Mayen FM, hello? Hello, Mayen. Hello?
3: You?
0: Hey, papi.
3: Ai
0: sida yele meria nyamali weni no
3: Ai sida je nyama ezogun Kisida janga ulele
0: Ho
3: Nena gukun ta breje yandama
0: Mhm
3: Baba ningenge gwana
0: Ho
3: Wale ore bidwa pipi akwanza anana jana arba usuni
0: Ehe
3: Alaba jise bedilla wallawa risafa nado Tafadi nireda kundeli osi kesha yawa nalaibwana.
0: Kiasi parui? Hello.
4: Hello.
0: Hello. Amara muka ningito nairogi aningte radio nini ningite radio aya Mayan FM hello. Hello. Hello Mayan.
4: Andi silu.
0: Yeu.
4: Subo ne.
0: E papi.
4: Musa railo tenero.
0: Garibo le Musa.
4: Eyo aisi dai rande ba inere na malueni no.
0: Isi dai tukul media nyamali.
4: Oh, what are my nanjo do na reheba?
0: Mhm.
4: I reheba radio na ilele mamjo na ido do ngare.
0: Hey.
4: Yelo nira radio re balosini na njero ya se halango hira radio mare de do nyage nyalele ore ore kesin po ngure na kwanza le kulo balosini mari.
0: Mhm.
4: Ya ore ningira na rengo ra mara balosini na gaisa bu ngesi ayo len.
0: Ho.
4: Amore kona se ndanara ni kara yo ranka ngie na mpaka ne ngasa ya ngenje peru mongenta ya kile gbama.
0: Ho.
4: Na gore ama raina ne ore bile 90 ne ho yengiro shi neja.
0: Mhm.
4: Na kai sibe ne gidim na isinte sho ngufu na ina idim na isinte ara shuri.
0: Eh.
4: Ore na yanka ne ama ore adwan kai do na do ga na mama yor malumu ni na ina maroboni kai na ambisai.
0: Eh.
4: Amore na ro yi ore maisha bo ngira na ron ngira baro leng na nanga ba yage wan ko hege.
0: Ho.
4: Na ri na ngas tar malumu ni agu sida na imera erimiro ni tende sa yesi dai.
0: Mhm.
4: Ina wa naira na ramu ore na ramu limu ni lankumo ore ndira liye jo harma limu na ngata alone ore be alone.

0: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko first na enkibura nige njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige loro boxo boti atwele. Wari telelo bogisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kuala sula ni kelele kweling. Iro nya star 666 hash nidi mai nila isuliembi saisi dan tere shota doropo ling
1: ere maya mika nika ulele era doi yankolong seri.